da swansa na me tumeri hebe kum ni fa peni atoye na mo bia mru ho ma no peja me ni fa so no onya me kuwa me na usha me ni monyam na se ne o ye mi seya o papa because on buto utini enen ni onya.